kolo anya de lota ifa buna welu bido ge weli ni njedebe ifa buna gade na yi kan yi welo kugwe na nchekube ga zo